Yo to go to cha mo ya the yelina chi hai da sin do sin mo mong ra ksi na tao.